0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 2.

0: Oh, nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko, bunalan ti kang silito ko. Ano yan ah? Bunalan ti kang silito ko, gada.
1: Kandar!
0: Panamay, ang ako man na niyong ugangan. Mura magugnaw ko yun.
1: Basta yung kaya kanura ka. Kamu ano ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Kaya ibunalan ko na mong saling tukok. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan din.
1: Ay, ima pa yung gilapdas ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi na lapok ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Power sa soundtrack.
1: Power sa laughtrack.
2: Power sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Power sa umaga.
4: Nakakaloka.
1: Power sa umaga.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man gudong uy, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.
0: Uma.

0: Tumo birada, nanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Sir Mang Kanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college do. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawan ang imong in-Englishan anak. Tama magunda.
2: Sir.
3: Mataka lang yung ka ba? Dugay nakasapa. Baki lang gihapon.
2: Di man ako nagbuhat ani sir, si Bosman.
3: Ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Nindot kayo. Kanang mga rong spelling. Naanad mo na si boss na mag-text. Ina-shortcut ng tirada. Mauna'y report. Mali sundo ko ni mo. Sunod magbuhat kang report. Mauna'y mo ko agbase. Abot ka.
2: Oo, sir.
3: Si boss din nagbuhat, ane? O, pagkaniigutaan. Mauna'y saktong report. Haom kayo sa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat ng report ba?

0: Murag yung kagkabayo ba? Ah, inga nagyo ka pangit? Dili oy, kana magong mag-uban ta. Ang akong kasing-kasing o paminaw. Tigidig, tigidig, tigidig.
1: Anak!

0: Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, gigutom na dyan ko. Kakaunan na dyan ko itong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulba ni pa ni Uto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigutom na rama ko. Mantay lang yun makita na yun ako nagtangagan ni kaunan akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba-ba. Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Ang sa'y pilpilo ni mo, Kanor? Ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palagka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha. Mau nag-bring house na ko to sa pista. Kaya ako itong idalit ni mo. Kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba. Mau na para yun to sa'yo mo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay ka gutom na kay ko. Ay, busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong gibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa gutom.

0: 그것.
1: 그것도 more.
2: 'Wag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Siyempre, nung mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nagkukutsara na. Ah, baliktad yata. Mahirap kamayin ang lugaw, pre.
1: Abaw! Puwerte!

0: Ginoo ko ani dong. Uy, makalagot na gid ni ba. Pagaw nagyugay ni akong kasing-kasing. Napagaw ano man? Alang sigig singgit sa imong pangalan.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlogpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Karon kang asawaha ka, diday ko ni mo tagaagkwarta ha? Pwes, kinimong mga alahas, iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Hindi ako mga ikwarta, di ko ni mo tagaan. Yaya ko ni mo, ako'y nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang brislito giyang ayos. Iprinda ko de. Nanawon na tuloy ko makakwarta.
1: Kanar! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang akong asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh, nganong naman na ang pinta sugaryos na ko din ha? Imuha ng iprinda, no?
2: Kung siya iprinda, Darling? Dili, oy! Dalon ko din dito kay ipatubog ko, de! Kibasig peke, oray ning imong ipalit nga lahas!
1: Ah, ligyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka, kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta, okay na kay naskuha! Ako din ipacheck sa punsap kung tinood ba ginin mong alahas. Kiba sinunyag pansi lang ni, labi na ni imong ariyos. Katol kayo sa dunggan, basing kagiro ni imong dunggan madugay. Ingunan natin ka kapalang na, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yun kaham? Na!
2: May nalang yun, nakalusod ko. Di ko ang tanong tato. Lagot kay kang asawaha ka. Baka malos na di ko ni imong kadugayan.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics. MOR Music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR. Classic.
3: The 90s.
6: The 90s.
3: The 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
3: MOR.
6: Classics.
7: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
6: My only radio.

0: 新瑞熊家瓜喵喂
1: 喂，阿狗阿鬼熊家喵，莫把手哈。
0: 阿喂谢了，给谢边的公新欧阳一熊，阿咪。Mga tarantado naman, Sir Bion ko. Mga tarantado! Sino tarantado da? Gwa! Abaw! Puwerte!

0: Kanor, palitik og mangga bi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, mao ba? Diya kining hilaw nga mangga, darling.
0: Hay, salamat. Nanakoy pahinugon.
1: Padabay.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkano!
3: Oy, Tot!
2: Bisihan mo na! Ay, picture-picture man! Picture-picture, maligin mo ng sakinan.
3: Tanawan ng picture sa sakinan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Gwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
3: Unsa pa, ako agin ng gitiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labang makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko ni.
2: Surtihan mo, man ka, Noroy.
3: Mau gani ka, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-afford na naman ka nun, mahal, mangkaya na.
3: Kaya-kaya ni Muni, basta magtigong lang ka. Pandamay, pilarga ang sakyan na.
2: Mangkanur, abo ba na kong imuha na? Nilarga man naging imong sakyanan.
3: Ningong balik ko ka sakyanan ng ako ah. Akong pasabot, kaning cellphone, nindot kay kamera, nindot kay kuha, klaro kayong sakinan. Muni akong gitiguman, sa sunod, kato na pong sakinan ang akong tiguman.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, hay?
1: Sa malumos? Kamulo mo kumulangoy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugma ni mo ba?
2: Ay! Ana!

0: Atay?
1: Palihog ko siyang telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yan magsabat, mama.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si mom, balahaw. Ano mo ko pa si Loson?
3: Abaw! Puwerte!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: ang alaala ng ex ko parang mantsa. Pilit kong ginugusot. Ang hirap tanggalin.

0: Ako gali si Ricky. So ako na bisyuhan ko. Gugtas pirbigin ni kanan ko sa akon. Abi ko gani wala na ko pag-asa. Bisan gani tamon barangay nabantayan ko nila. Ginabalan ko sa ngabiyan ko, "Maya, Meg, ara ka sa listahan tumig sa barangay, Meg." Te abi ko ya listahan mali ang feeding program ya. Gali listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko MOR. Yan patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dine igugid ko. Labi na gid sa linya balang taang nanay at tatay mo hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, ambay ko sa kagalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako mag-intra-intra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR ha. Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bao, perte.
1: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good name.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal.
0: Sige, bilin na din, pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak, pare. Sige, ako nang ibilin na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige.
0: Kani, kwartang malabo na sa dik. Di saan ako ibutay, higot saan ako na din. Hey, mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nako. Naglagod siya kong bahay itong tour ko ganina. Kikipaningil ko kamulong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kung tauhana ni Juan na po gipakaon, kamulong kusog mo kaon ng baboy, magdiwang na po ni Ron. Kung napermiti magpakaon, mara ba makakwarta ko, ane? Dik! Saan naman itong lamaw ni Riao, eh? Andara. Ay, magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lamaw. Andara. Dik, panganak na dik, ha? Kaya para kumabuntis ka, dagan kami mga baktin. Andara, o kauna na huwag ayo. Nilipatong sa kulikwan. Tabang! Kanon!

0: kanon! Oh, ang imong ugangan, gibatungan sa akong butakal!
1: Oo ba? Kalaw ko ng butakalan eh. What your taste ng butakalan eh?
2: Ano ay tabang? Tabang ah! Okay. Ako anong butakalan ah!
1: Bira!
0: Bira!
2: Nakilapok na ko!
3: Sabi na gina ko pag-antos eh, mukha nun. Hindi ko makusimission, mamatay na ko.
1: Dabay mo, pasailuan ni butaka na makiwan ni masayo siyang ibuhat.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga. Pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week.
2: Aba! Puerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang. With only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Te, pag wala ka bang pega, maghihigaw ka.
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka.
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3 to 6 p.m.
5: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.
8: My only radio.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo ni akong customer, ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir, oy. Unsaon man ako ni, gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Ah, unsaon man ni, sir?
2: Magpa-color ko!
3: Wala nang sasaya pa!
4: Pag fully loaded, ang kasama!
5: More! Sa Hapon!

0: Ang tana, ikaw na lang si Barney.
1: Ha? Barney?
0: Oo, para mo yun din kang I love you, you love me.
2: Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ay, maulit na daw ako. Gusto ko lang huruson ang kalso ni Mrs.
1: Wow, pade, tiso na ang gulo-gulo mong unyan ah.
0: De kaya, pade, piot lang kaya sa ko. Pioto, no? Pioto!
2: M.O.R. For life!
3: Mix of rock!
4: Pare ko, amo si
3: Mix of rock!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!

0: Ay, Mang Kud Kubing, anong kinalain sang confident sa confidential?
1: Ariay plang o para maintindihan mo. Bata na ka ha, confident ako dera. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na, confidential na.
0: Bow! Wate!
2: Mix of rock, mix of rock.
3: I've become so numb.
2: Mix of rock.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ingoy! Permi ka mong paliwoy!
2: M.O.R.
1: Permi na!
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Pangchang Yimichoy!
1: Pagkatos ng kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kaggamit sa balay!
0: Pangchang Yimichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang Yimichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang Yimichoy!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, naga pang welding ka ni Choy?
3: Ay, oo, naaday haw!
2: Welding nga kami, Bichoy, sa amigo ko, Choy. Para baka matsyag, baka bisang spark sa amon nga relasyon.

0: isa pang tagpo sa pag-uusap ng mag-ina.
1: Oh, Charleto, anak. God bless sa exam mo, ha? Kailangan ipasa mo ang exam, ha? Kapag hindi ka pumasa sa exam, huwag mo na akong tatawaging nanay, ha?
2: Opo naman, nay!
0: Pagkatapos ng exam.
1: Oh, anak, kamusta ang exam mo?
2: Ay, ayun! Ayos naman, Mari!
3: Dato lamang!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa ma!
4: Pinagpamangkot sa akon, paano ko nung mag-move on ang isa kapareho sa akon nga Diyosa? Sa trot lang, simple lang naman ang sabat. Iwanan ang nakaraan at irampa ang kagandahan!
5: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express. On my only radio.

0: sweldo mo?
1: Aga, bala mo nagid nga ba nakapoy man ako sa trabaho? Ati, naguluan wine man pag may time ah. Bo, nag beer house ako ga. Bo, tag 200 gijaga ang ilang beer. Tapos ga ba, kaluluoy gijaga sang dancer ga. Kinapoy sang saot. Ginsaba ko pagani ga kay waygit pulungkuan. Tapos ga ba, wala gid siya ga bayo ga. Amo to nga ginhatag kong 800.
0: Abaw, puwerte.

0: ako gali si Mercy, isa ko ka-housewife. Gusto ko lang malatan i-share ba lang ako nga experience ang ako nakapamati ko sa MOR. Sa una na mabulagay, naging kami isang banak ko. Kinamatsyagaan ko nga nung nagpagita na siya sa ibang kaputahi. Matsyag ko sa una nagpambabaying ako nga bana. Daw mabuang na ko, kaya mal ko, ano pag inakulang sa akon? Nga hindi pag itsabi makontento sa akon. Isa ka best nakapamati ko sa MOR. Timing kito nag-share si Mami G sa iyang recipe. Amal ko daw kanamit, how? So gintistingan ko, gilatuan kong bana ko. Pagpuli niya, wala niya ko ganiin sa pack. Kaya nagduradiritsyo siya sa kusina. Natinghala ko gani. Baw dito ko nadakpan. Inbuksan niya doon sa nakaldiro. Amal niya sa akong dason, ga, makao na taga. Abaw natinghala, gina ko. Kaysang una, nagadiritsyo na sa dason sa kwarto kung nagahulat lang atawagon ko siya. Abi mo, pagkatapos ito, nabatsyagaan ko liwat ang akon nga pagkababayi. Nangin sweet, liwat ang akon nga mister. Matuod gid man, no? A way to a man's heart is to his stomach. Pero sa tuntuod lang ako, ginapasalamat ko sa MOR. Madamog ikong natunan sa inyo. Salamat kid ha, sa mga DJs, labi na gid kay Mami G. Tungod sa MOR, happy ang akon nga family. Aba, perte!
1: Bao Puente!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

three. Come on, girls.

0: Jaws.
1: Sa pag-uusap ng mag-asawa.
2: Mahal, may malaki akong problema.
3: Han, ngayong kasal na tayo, ang problema mo ay problema na natin.
2: Aw, ganun ba?
3: Oo, dahil iisa na tayo ngayon. O, ano bang problema natin?
2: Ha? Ang problema natin? Kasi, nabuntis natin si Inday at tayo ang ama.
4: Dato lamang!
5: Nothing but hits. Have
6: it quick. That's my only radio.
7: More Suck Up Big Express.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Inday, imo ini sir. Nabunggoan akon sa rakyan. I need cash.
2: Esus? Dugo-dugo gang kano?
1: Inday, imo ini sir.
2: Weh, hisor itawa ka akon cupcake dirinday.

0: sa pag-a-apply ni Charleto ng trabaho.
1: Good morning po. Mag-a-apply po sana akong boy.
2: Okay, ang trabaho mo bilang boy ay pakainin ang alaga naming aso ng ham sa umaga, steak sa tanghali, at sausage sa gabi. Malinaw ba?
1: Ay, mag-a-apply na lang po akong aso.
3: Dato lamang!

0: Usa ka gabi na itulo ka hubog nga ni sakay og taxi og dinhi.
1: Uy, mga hubog may nagong pasayro.
2: Tres, sakay mo.
1: Karon, binuangan ako ni sila. Pandaro na kong taxi. Uman, palungon din ako. Ako din ingnon nga nangabot nami.
2: Pag-helmet mo.
1: Pandaro na ako. Ops, ako lang palungon.
3: Mga busing, abot na ta mga busing,
4: ni ay bayad na mo, busing.
3: Abi.
2: Salamat kayo, ha?
3: Oo, wikaso.
2: Salamat kayo mag-ihatol, ha?
5: Kaya, ha? Bumibugoy ka.
1: Uy! Patay ka. Sakpan siguro ko. Ano ba nagpapag ka, sir?
5: Sinod ganun, pag inahinag palagal kay Hapit Tamas Gracia.
3: Hachiche!
6: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
7: M.O.R. Classics.
8: More music.
7: M.O.R. Classics.
6: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
9: Manila style.
10: Disco.
9: Novelty.
10: Jukebox.
9: Standard.
10: Ballad.
9: Folk.
10: Country.
9: Rock.
6: From the year 2000.
7: M.O.R.
6: Classics. The 90s.
7: The
6: 80s.
7: The
6: 80s. To the groovy 70s.
7: M.O.R.
6: Classics.
11: Remember this golden classic.
6: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
12: With an extra serving.
6: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
11: Playing the hits of yesteryear just for you.
6: On M.O.R.
7: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot! Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Maho, aning taksi ha, uy! Kisa maginan ni Mahoron, ang taksi o ang driver? Baho mo yung kayo, baho mang latang bayabas. Dudan ako ilok yun sa driver ba? Baho kay Bumbay.
1: Uy, Anor, pag-ilom ragu diha, madunggan ka sa driver ba?
2: Darling, tinood bang yun, mabalik ka katimaho. Pasimota pa, kung dili bahong bayabas na hinog, baho kay Bumbay, baho yung kay ilok ni driver ba? Huwag yun niligo, ba't nawar ko bulingit kay Nao?
1: Anor, pag-ilom lagi diha. Kanay nakasakay patag taksi.
2: Adele, good darling. Pahudyo kayo. Tanawin niya taksi. Lain kay Garpesiner, kay Ilok mismo, driver. Pati mahuwa, bakag kayo.
3: Unsa tanong? Kung dili mo gusto mo sakay niya akong taksi, hala, naog mo. Naog!
2: Dili, Mr. Driver. Ang akong giingon, pwede ka nindot niya mong taksi. Hanoy kay Mudagan, humot pa doon kayo. Humot kay Kagarpesiner. Naulaw gani ko ni mo, Mr. Driver. Kay, murag ang akong pako, may nanimaho.
3: Amo ba? Mrs., naog niya, naog, naog.
1: Tanawa, kung sa'yo mong gihimo, panaugon na hinunta. Ikaw ka nun, gawas ito, Taranong, diretso na, nakagawas na siya. Iyain na to.
2: Daring, ay kong jibay. Daring, magamay na iyong pakain na buha. Wala pang ilain sa tiyan ng dili. Magtas yung gani doon.
4: Ready for the easiest way to feel better all day? Just move your body. You don't need a gym membership or hours of free time. Even a short 20 to 30 minutes of activity a day makes a huge difference. Take a brisk walk, stretch while watching TV, or hop on a bike. Simple daily movement is a powerful boost for your heart health, energy, and mood. Consistency is what counts. Find something you enjoy and make it a non-negotiable part of your routine. Move your body daily. Start feeling the benefits right now. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ay, baba pre. Oh, sige pre. Ay, sus ka na raman di. Mga Pasko. Oh, may problema na. May problema manangin lang ko. Manangin ko sa kong darling. Ay, sige pre, sige pre. Mga Pasko. Ah, sige, bye-bye. Ay, darling. Nabali ka niya, darling. Kuan ba ko, darling? Akong barkada ba? Kato si kuan ba si Leo ba na abot sa gikanong Japan? O yan lagi kay... Kuan ako, darling, ay kanang gamay inom-inom lang tapok-tapok sa ilang balay kay nagdala siya mga imported nga ilim doon. Yan ay mga litson. Kaon-kaon na gabi, darling.
1: Unya?
2: Ay, okay, naman good po may wak magkita, darling. Last na mong kita, high school pa yata mi. Ay, gamay reunion sa barkada na tapok-tapok na gud. Bidyoki-bidyoki gamay.
1: Gusto gid ka?
2: Ah, kuan ko, darling. Dali na gugay ko dito, darling. Pag uman balik na gugay, makita lang ko sa tropa ba.
1: Mauman ka ha, imo ang gusto. Sige, lakaw!
2: Ah, bitaw po darling, kamatikot ko gabiin naman po dayo. Sa po na akong barkada, mangibitang nga gabiin naman kayo. Dekado pa kahit si Tagka o Karni. Ah, mas may siguro darling, no? Matulog na lang ta darling, no?
1: Aw, naara man di ay na. Tara, matulog na ta.
2: Yes, darling!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
4: M.O.R. Classics.
5: More music.
4: M.O.R. Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: M.O.R.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The
3: 80s. To the groovy 70s.
4: 70s.
3: M.O.R.
4: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
4: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sang way ka pa nagagamit sang Maninoy Wonderlana?
2: Ang masakit ko sang way pa ko nagagamit sang Maninoy Wonderlana. Kung gabi, bala sir, alang-alang sa kagabihon, yagad bugtaw ko tuwang gabi, gabugtaw ko, yagad manghihiki nga. Daw mapustik, no, nababustik nga ako nga marukuan mo lang, gabutaw, daw nano kaya parmi ko ihi-ihi. Pero sang paggamit ko na sang Maninoy Wonderlana, daw mga lima na guro kabula ng ligad. Epektibo gid man iya kay nga sugod sa mga amuna na lima ka bulan no nga gamit ko sang Maninoy Wonderlana. Umpisa sad to asa subong luway na gid kuya kagi pangihi tawo mo tulog mo tulog ka na ambi mga alas 9 igo kong bugtaw na mga alas 6 media sang aga o alas 6 way kuya buton sang palangihion ko tungod sa Maninoy Wonderlana. So muna subong gani ni okay ta mo gat hitting chan ko do butiti ko na kay nga why na ko pangihi ang ihi ko ng support guro sa chan ko demo ni subong aho bahaw eh kundi tawhay ang tulog ko mook tulog ko pro galing kayo do butiti ang akon chan sa pagadako tungod sa nasupot ni gurong ihi di di mo na nga mahambal ko ang Maninoy Wonderlana epektibo gid.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga ginapahisa lang namon kamo ble
3: abaw puwerte.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, Tot! Kumusta, Tot?
3: Oh, Mangkanor!
2: Oh, kumusta naman sa imong priority?
3: Asa ko dito?
2: Ah, naghanag yun imong priority, oy. Oh, katugong priority ni imo nga. Tiguang nagdaw nga murang imuhang mama.
3: Ha? Wala mo nga ito.
2: Ah, baba, wala na imo ato. Katong imong isa ka priority nga. Guapaunta pero isog na kayong amahan.
3: Ah, wala na imo ato.
2: Jesus, pagkahinay yun imong diskarte bataka. Wadong kay Kartilyo. Unya, katong imong isa ka priority nga tuas Japan ron. Nga imong ipanghambog-hambog sa kuas Facebook. Asa naman to?
3: Anak ka, ikaw mang kanur ba? Ganina pa ka ba? Ginaisahan ko nimo ba? Unya, dili na lang natutukwintahon tong imong priority nga nursing student kay paeskwila nimo. Unya, kabalo mga asawa, ana.
2: Ha?
3: Ilong mo lagi ka?
2: Ah, tama dahil karong business ba? Basta gusto nimo mag-shutting ta. Libre hulti ka. Drink all you can. Eat all you can.
3: Ah, dili, dili. Tugaan kita kasi mong asawa.
2: Adong, kaya may rasan nga gibiyaan ni mo itong imong mga priority. Kay dili sila deserben sa imong paghigugma. Daghang pagwapa para sa imo daw.
3: Ah, isumbong yun taka.
2: Tot, maluoy ka, Tot. Ayaw ba? Ayaw gara ba? Kaya kumalong ka iso, ganyan kong asawa. Ay gara ba? Ay gara na ba?
3: Mahala ka
1: na. Saan
2: ako, Tot? Ang dami, ang akong asawa.
3: Te, kuhan mo ko.
2: Sinong na dila? Ay, isang sabo na ni kwantaw. Isang kwinta na ko nito ulit na dito. Ang huli na daw si Putot Darling. Huli na daw siya.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: M.O.R. Classics.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
10: My only radio.

0: isang tagpo sa opisina ng crematory.
1: Good afternoon, sir. Magtanong lang po, magkano po ba sa inyo magpa-cremate ng patay?
2: Ay, 35,000 po. May libre na yung magandang jar at free delivery pa.
1: Ha? Ganon? Grabe, ang mahal pala. Hindi ba pwedeng 15,000 na lang?
2: Pwede naman po, ma'am. Gawin lang nating half-cook ang patay.
3: Dato lamang!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Good evening, ladies and gentlemen. Kinsa kaha ang makakuha sa corona sa Mutya ng Barangay.
2: Mga Kanor, aninang result?
0: Salamat ni Motor. Aniya na sa akong mga kamot ang resulta. Ang Mutya ng Barangay goes to... Contestant number 4!
1: Yes!
0: Kagwa ka na, umayana ka. Dapat malipay pa ka.
1: Yes! Yay! Thank you to my fans! My family, friends! Thank you!
2: Mang Kanor, di mo na mauwi mong announce. Number 3 man ang winner, di lang number 4.
0: Oo ba? Pandamay. Mali di akong itawag. Natay gamay nga technical problem. Tungod kay na-fluctuation sa kurente. Mali ang na-announce. Ang bidao guday, contestant number 3! Ikaw ang mutya ng barangay, contestant number 3!
1: Ha? Dili ako?
3: Yes! Ako ang bidao! Thank you to my family!
1: Unsa man ni Mang Kanor?
0: Ha? Kaya gisugor ako ane. Moni nagsugor sa kuwanga. Number 4 daw ang basahon.
2: Takara mga Mang Kanor! Ikaw nagbasa na lang. Ano kung may pasangin na ni mo?
1: Dili, dugo palabot ane Mang Kanor!
0: Kabalo ka day. Nabungo lang ka. Ano may kalitra makag-yes? Yes, daw. Thank you nga. Dili man ikaw ang winner.
3: Thank you.
1: Ampi na, Corona. Ampi na.
2: Ampi na.
0: Mahala mo na. Thank you, ladies and gentlemen.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila style.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classics.
9: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
10: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Kim Kai na spell abi ang horse. Horse ba lang ang kabayo na cow?
1: H O
0: ito sigda-siga man binak?
1: H O
0: mas dasig-dasig pagid be?
1: Huh? Yeah! Chigig!
0: Abaw! Perte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Hindi ako nagda-diet ngayon, ha? Pero ang wallet ko... payat na payat na!
5: Hugot and more!
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Excited na kayo karon. Kay mo chat ato kung hapon maging menu na sa kuha. Mayan na kayo maandam na ako na kumbrang akong gipalit. Pagod ako ipakita karon. Padato na jug ko. Naghanad yung lapad. Hindi nang lapad nga mainom ko. Nang lapad na kwarta. Uy, eh, nana siya. I-chat na ako siya niya. Hi, Papa Song.
3: Hi, how are you, my dear?
2: Very good. Muram nagbuldog na akong hapon, uy. Very good, Papa Song. When are you coming to the Philippines?
3: Very soon, my dear. I will go to the Philippines and I will marry you.
2: Oh, my gosh.
3: Hi. Oh, my dear, show me your body. I want to see your body.
2: Ay, nagpangagot na yung papasang na ako. Okay. Hubunan ako na akong duster. Do you see this?
3: Oh, very big. Sexy body. Very good. Hi. My dear, show me your face.
2: Gusto na ganyan makita na akong naguway. Charan!
3: Oh, very exotic. I like it. Very unique. Hi.
2: Oh my God. Unique din kina kong dagway. Basta sa mga alinon yun ko sa mga foreigner. Papa Song.
3: I like you. I will marry you.
2: Papa Song, excuse me. I will go to CR for a while.
3: Oh,

0: ka pa. Alas 12 na wapang manigipatay ang computer. Gandong niya, kanigin ako ugangan mo gamit. Kalas-kalas ang kurente, mura na mag-iabono sa pambayad si Bill. Ibton ko ni computer na na.
1: Kanar!
0: Ah, panamay, ang akong ugangan.
1: Karong niya mo manigipatay ang computer. Kapala ba ka nga nag-video chat ko sa ko ang pangasaw unon nga hapon? Ang opapasang minyuan ako?
0: Oh, pasailuan lang kung kumawa. Magkukukabaw nga. Napaday ka. Binakuktulog na ka. Ala, sige. Gamitan lang ng computer kay matuog na ko na rin.
1: Patal magamit ako, ani. Nga napalong na. Kinaljojo ka ngayon kanura ka. Pakaalamero yung kayo. Kabalong mo dato na ko. Ani-ana, mauna ang computer. Ay, papasong! I'm back!
2: Hoy! I don't like you anymore! You're just another girl! You just leave me!
1: Papasong! Huh? Nanghihirawang ko!
2: I will not go to the Philippines anymore! Goodbye! Sayonara!
1: No! Papasong! Kanar! Ibulag ano nung ko sa ako ang papasang. Huwa na ko'y kwanta din ako mo dato, ane.
0: Nirisin mo.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Pare,
1: sa iba yung mga yun.
2: Yung no, pinya?
1: Oo, oh, yung mga pinyang yun. Oh, mga bagong pitas sa'yo.
2: Akin, akin,
1: akin. Pwede makahingi ng isa.
2: Hingi?
1: Oo.
2: Pengi? Asan ka nung nagtanim ako niyan? Nung naghihirap akong diligan niyan araw-araw? Nung inaani ko yan, asan ka nun, ha? Tapos hihingi ka?
1: Nasaan ako? Tinatanong mo
2: tayo. Asan ka nun? Nung panigirapan mo yan?
1: Kasi nakulong ako eh. Dahil nanghingi ako ng pinya dun sa isa kong kumpare.
2: Ganun ba?
1: Oo.
2: Kukuha ko na ano? Ano? Tatlong sako. Kunin mo na.
1: Isa lang.
2: Kunin mo tatlong sako.
1: Sige. Isa lang. Komedyante ka ba?
2: Oo.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: It's fresh, refreshing, and nutritious. It's Pugaa Fruit Juice. Fresh ka nga mga prutas, nga bagong puga. Katulad sa bunga sang buri, nga bujawi, mga duga sang bangkiling. Kulyapis kag buka ka nga kamunsil, kag duga sang bunga sang madre de kakao. Pugaa Fruit Juice. Tilawi man ang first class nga duga, sang bunga sang balhas sang hybrid nga tuko. Pugaa Fruit Juice. Mga pinuga nga duga from nature. Pugaa Fruit Juice. Barato, manamit kag makapapagsik. Sarang na mabakal kung maghubas ang tubig sa Pacific Ocean.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabay.

0: Paghubo na day. Ayaw kahadlok. I will not take advantage of you. General check-up lang ni.
1: Ha? So, asa na ako ibutang ako ang panty do kanor?
0: Ah, din haalang. Tapad sa ako ang brief.
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Dung, pagita ko na imong kamot, Dung B. Hala, gamay man day kag kamot, Dung, no? Baka naman day kong gamay. Tingala manggug ko, Dung ba, kay gamay kag kamot, pero hawid nimo akong tibuok kinabuhi.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Good morning, Doc.
1: Yes, good morning.
0: Igwa tabi ako tuyo.
1: Ano tuloy?
0: Maapot po ako kunta na kung gura na po so pagpa facelift baga.
1: A facelift?
0: Oo.
1: Dadaling ko lang ang pandok mo.
0: Okay.
1: Mga 175,000.
0: Sus, grabe man, Doc. Gari malon man, Doc, ang pagpa facelift. Wala dyan sobro barato sa nabaga. So, kayang-kaya kang bulsa ko. So, pwedeng pagilingon, gari aki ako.
1: Aning hilingon na aki ka?
0: Iyo, tas ibata ko kaya araw man sana. Gusto mga aki pagilingon baga.
1: Barato.
0: Oo.
1: Igwa ako din diyo. Oli, 20 pesos na.
0: 20 pesos?
1: Chupon.
0: Chupon?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kapag ang babae nagte-text, nakasmile, kinikilig yan. Kapag ang lalaki ay nakasmile habang nagte-text, aba, may niloloko yan.
1: Maright!

0: Ang Changyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko bi ref, Choy?
3: No, pag-upaman lang ang ref niyo sa balay niyo.
2: Amo na gani, Choy. Pag-abot ko kahapon sa balay, walay na. Ipamangkot kong boyfriend ko. Kung di nakadtong amon nga ref, hambal niya, masikuro na misplace ko lang kuno.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

Tremendo.

0: testimonio.
1: Ako galing si Dulpo, taga Singkang.
2: Tay, tagukunta tayo mo identity, tay.
1: Ay, hindi gali ako si Dulpo. Ako gali si Romano, taga Barangay 65. Kamalo ka mo nagdaog ako sa luto. Subong milyonaryo na ako. Hindi naman tabo kung wala ako nagpamati kay Mami G. Inamantayan ko ginabing horoscope ko. Di tayo minggit, inlawag niya mga lucky number. Naman ko daw, mayo tayan sa luto ba? Amo na nag-desider ako nga, mataya ako sa luto, mutong adlaw. Kamakon mo nga, sunod gadlaw, nakita ko mga numero ko. Amuamugid ng resulta. Daog ko, pero gusto lang pabayad siyang utang. Nalipay man ko kay magkukaon siyang Ginoo diri sa atong kakalibutan. Naimpas ko na tanan-tanan ko nga mga utang. Pati interes na bayaran ko. Amo na gani ka mo magpabati, baka mo kay Mami G kay naghahatag na siya din ang sangkapalaran niyo kung aga. Ilista niyo, inyong mga laki number, pati laki color, tay inyo sa piriyahan. Basi magdaog ka mo si snack. Kukun man ang inang pichil-pichil na kagina mga set-set na. Tungod sa MOR, nagmanggaranon ko. Abaw, perte!
3: Sunday is so yesterday.
4: Whoa.
3: Today.
5: What's new, pussycat?
3: MOR Classics.
6: Bubbling over with.

0: Rambo, kaino amsin ka na lo ka kulup ha?
1: Ma'am, may ada ko kasi cardiovascular disease ka kulup.
0: Kaupay ni mo, permin nala. Sige daw, ispel daw ito ngayon mo sakit.
1: Ma'am, liwat. Joke lang ani. Ubogad lao ng tak sakit.
0: Sikat!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.